0: Yemaya olodo, awalodo mio. Yemaya olodo, awalodo mio.
1: Yemaya olodo, awalodo mio.